Chegoroba yo ju je ko nyuman kera bada. Demse nyana ngbalesi mancha duyana nga sabali. Ni samara jubi senai seno becha ya duyana. Ni pula jubi kunai lomba becha ya nga sabali.